sentreni a na oyo onyankopon e ye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wore akwento pronu ebue etuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu ate mese onni ano obetnase mese oyire no betnase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be body channel obutsiamusa huya mobo David ba na yesu bisa wonse mo jini sa metu mi aye wehi

sentreni a na oyo onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresan ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se onni ano obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu ba standede de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu rejem o any friend for me no be body channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se oji ni se metu mi aye wehi omo bua ne se ha ni owure

0: Oba sumika dumni o. Wa kan shirani o. Wa ne dikai adumni o. Bam.
1: Hey shirani o. Bam. How would you dindi? Wa. Etu.
0: Kajula.
1: Yee.
0: Kajula.
1: Yee.
0: Pia gumuni anka.
1: Yo. Awo chenja minshao.
0: Ha.
1: Omo anyeja hondi omu. Lucy from Poma. Wati eye e sumia. Nsam anko adobro e sumia. Otombo float. E ne eye na wuda. Ovo zbos otombo amasama. Ede pa kiso do. Marina ka honu. Andi Lucy from Poma. Yete afenu Naomi mami. E ne eye na wuda. Na minshao no mo anyeja hondi omu. Abre wa brief ni huhama ka ose keche mechi wo mi se o tie na nya mi so na ko first person en dilo so free informa mi na madu efe so ma wo da pa na mi fa nche mu ye di e ma Rebecca Quaid ro fa na ti beki o ti malam na o jumo jo pharmacy mi chi anu e ye civilizer what in india and tb or also mi chi amu o so e ya bri big them ti si ya ono so ni da fo ni ma mini ni da fo no to shit to ni ko shepo no ni shit to e kama fo papa owo aye buri big dem mi chia o mo nyira a o che ne de mi ntumi chia mi yiru no mi chia ko kwese si e na se man chia aspe mi ke benya se mi chia se na se man chia wa asemo aba mi chia wona se man chia polina we buri big dem pe asemo aba enti mi chia ko kwe mi chia se na mi chia awo mi chia polina mi chia ya nkupo wa
0: Nyamishira. Me pacho wa u free mobile line, men free mobile line no. Free landline no. Afi yeti mi ko yenim. Se nyankopo enshira. Wo juma pa wo ya magan. Happy birthday. Sunku en koma wa wo celebrate wo birthday nyina. Wo July. Didi edi adati ko fi. Adumni o. Bam.
1: Enshira ni o.
0: Me pacho udi ni baby ujina.
1: Pacho me kasafri Salem Estate.
0: Yo, me pacho piyagum ni yanko.
1: Me pacho kan shirami. And my yano yiri birthday. Yeso ni Christian Ahile. Oh, ama sama.
0: Wa kan shirasi mguna so.
1: Yo, me dalin tinga min shirani wanto nungkwa. Nungman nungkwa tinting yadiye diye mpe. Ipeska ni nungkwa tinting min shirabe bire. Tim pacho so tuwaso mamu.
0: Ni amede tu asu ni